Cranona bre Ellen sa tauru. Svi an smoila ar chreu gal chioll. Svi lunir na gireine sa nishke. Nar a degmaj an chlada fwy hall.